kọ wani ma nkọ kọ wachi nsọ enye ye ohun ni awon sanfa na da ni kan fu onyame egwa ma kura we bibia ti bọ ni kura de ni ma se na de oba mi enyi na apo mu ni achi na di na ya yi na ya odi ya baba ko tru ye nkunim bi enu wati

Mami na mi yesom, mi beza, mi wadam, mi beza, mi jano, ayame yom. Sa wani tiyanyo me na tumi bini udi asia, sa tumi ni yesu mwen jang kane ni mo. Sa tumi ni yesu mwen jang pwani shafo. Sa wani tiyanyo me, na tekshi wabi koswa, yesu kista, wati ni jang wani nyo mene mo. Nyamne mo tumi ni pwani shafo. Mi baza mi siyano, malayi kabase, ayande lema, desi nyami, desa katori yanda. Oh, sorry, I fear nyami. Mi baza mi siyano,

Yesu Kristo no ni din ani Jesus. So Obra so tele pa na go be be fa. Ni ame ka fo ni se me ka fo Yesu Kristo am ma o se. Yesu ma ne nye han e wo akoma ni. Na sa ba ne pa wa bra bo mo a. Isu me ni ame nyina e be twa ni. Na ni ase nyina e be ye ye. Pa wo to ya wo nya ko pa so. Ni o ti ase a wo an sa tra. Na o hu ni o ni.

na yesu bi sa won se mo ji di se metu mi ayo any friend for me no be ba ni cheno amu bi sa ni se hu ye mo boy david ba hu ye mo boy david ba na yesu bi sa won se mo ji di se metu mi ayo we hi amu bu ani se ani owure ye jidi o se hu betu mi ayo and I yesu tini ni sa or they come when it's your own, sir. Ha! Sanya, would you be at your no? Would you be any one? And yes, sir, and yes, sir, mamma. Messiah, no, who not dear? I'm no more. Hey, I'm the answer, simple.